0: Rado kenten niku?
1: Nggih.
0: Sarahino panggang ngenteni yen mubarak.
1: Iki.